famille na yo bazera kingai toya kite bamba te noko oya botama na mama na ngai azalaka na voyage oyibi.